The third article of the creed. Passover.
mare lemi re ha ondo deni onare kuma kiri be ku gbe re ki ondo loko e ni mare yi no yi opo mi ko he ni no rezo gbirima no yi o deni mara mi mi efa o wa mugya re si po pare ji ono ko po re mugya bi o denera e ni ni e bu so ba re ta do kiri ebe re mi ko mare Caro Vieja Girivi, not a he, over man, I mean, Umefa. Hebrew turn a doke, Hebrew, baby, be Hebrew, Ben, Uno Banozi, Nio, Uno Nozi, Isen Yauji. Get him, oh, mamma, mother, he, and a half eggy, Becky, Salve, Inuemi, Coina, Roderi, be. Nise no nahi ono muja pataki bo ono po no muja no yi ono pe shakia bi piare ora ribe na rema o pe ya kande bo ala se ba no bo ki ono lo ki jesu na se ni owo kan kade ono na remu ke ebi No, I'm my friend. Tony, you bring my alibukun mali uboki adamani. John the Baptist, oh, you hear other no tie kiki. Hey, Jason Ovadi, I know you push your boy. Then you need to go to the Ovadi wagon. Enough comedy now. We go like, Jason like si Mary, oh no, like ki Elizabeth. And you know that tie do kere. Mama ge onako ni omi ohun so so no bla no wa pe won mi ibiri kwa ebe ni John igben o na o ma wo ton adoke ni mo won John won wi lo no eh no no gba no hin ku lo no zi isinya uje o na wo ton ni ege na re bi Jesus no re yi o wa kere eni e bo so no bla na e na ye wo Mama, Mama, I mean, she's not gay. Oh, no. You show, oh, how can it be? The G, oh, so not like him. Oh, there he is. The king, Sassy, a guy, oh, so not black. And I'm saying, you really can't hear me. No, ma, but yakya. The G, Marie. Mare, Sabo, now on a guiding. Mare, can he hear me? Oh, no, how can it No man said he don't speak me. Now we have to do it. On our own, we have to do it again. We have to do it again. On the road, we have to do it again. We have to do it again. We have to do it again. We have to do it again. I have to do it again. No, we have to do it again. I have to do it again. Any keke no jai ni ni nagbebuto nagalu teji ono kweja gavoka no yi Iko a convent, Nare Tai Dokere boy, he Ereni Ereki Moses. Not a Reman Mew Mefa. Egg boy from a Tai Dokere, Ereni, only Macho Epiphany. Nare Regis Ma Eni Evan Nivale Leonke that Oeki Onefa. No, you ni oni ze na na mege o hion oria no o aware ona brahi o asi so no bla ora lo yima ele ni nyo ire ko re ma ni nyo na yo be ze du ra lo anyo no ja ni a o ne ma bo we ku du asha ma ni ya ni ma gba no ile that ile ali jesu na e to bo ta ma eh wa ta no but Well, is that what I make me mad? You know, you behind me, Jimmy.
na bano wo mu jin we on ta na ebo kin olo re jin won mama sa bo agbe fana ta le boy roi ta mama but my ira you de de kerande e bi no na re bi oni are la bi o ile de mi ru abi o to be joy e joy ye ni Nazareth that is gbo la gbo ni wo kan ni bu bu ko ko kan ni ni ma se mo ade ni de ni si po pa de si pe va are la gbo de aram toy da ra mi o gbe abai e ma ni le e mi so no go so go bla olu mi so na jo no ka si o to egypt e ni na re de ga run afo o ko ke fi jere e le ni ki e biuki na so we ni e biuki e le na re fi jere o ki u pa na ri ke fi jere ma ke na ene mi o ki fi jere a ri gbe nabo ni gbe na afo gbe ni o kan ri gbe a na re mi umi efa na re yo umi efa ka gbo re gbe o sun lo blaji e ja gbo re ana e bu ta ki do da o e eno tu eni e bu sun lo bla na yo ke mo re mama e je re de ko we ke o no bo o ki mara ke iye ki jesu kristi e bo re yo ye wo ko to na ona se ni no ta mama ge o ma ma poro ni le gbe ke na si ye ko ge bi ye ki eso na na mi ye ki na a kire he je o de na re yutu bi e bare se gbero to re bi e bi o re le gbe no jai na re kan o ye se gbero to ni yon e bi e rai no na sa bo wanre ubo ke si eyi no re wanre yes ani je christ na bi nazareth ora e ta mu ma lo ni ilu eyi na ye eyi na fe ke lu ye no eyi na re apu keke re apu keke e hi eyi na re gwa lo emi e be ke onu wa ni o na se ni no mu oni ani ye no re ka ye o se ba totaje nare le le le le ke e bo re don wa ni ka ka lo yi ma ni iro re ja ma re re bi e mi gbe no e tai e mi gbe no tai bi u lo eni ko re gbe ma re kan e ni re tai gi we hi yo wo ma ni le gi me ka lo mi ni aba me in yo na aba me je re ona gbon ona ke e gbe no ke ai ni ma ye che ba na ye look na ye gbon na dokere no yi uno gba no ziva uno no zi isinya ogbo iva ona oi le ogita no kimi no ko meri udure ere no da mo popo buduge e mami jesu mami jesu e ma jo gbera ke ba ogita no chana ona kimi no ki rahun na ke no re ko amure no ma re mi amu popo gre da go ge e ma ni oya e le bi e bo kare alu bi ke e ni o ke wi o ha na bo bo jere agbon so ona o e ze no na bi he ba ko gbe de e ko mo de ka ye ni e na ke ni o lo ni na re ne ko ke ke no yi o lo mo wa ma sa bo le na zo gbe ri ma ke ojebe ni me o ta do kere na bo ni ilu emi e hanya ojina o na ma ta do kere bo ile na ni ma ka e ho ma ne bare ate ni e ta na ye ke ke e bi Jesus Christ re ye ye o na gbo na bo ni bare ro hian ke ke no yi ni ma re yi o yu re bo o ye mi re bi o re o na pa sa bo mi o fa ọwọ́ mi rẹ́bọ̀ máa wọ́n ta ẹ̀dẹ̀ dìnnà àìtá ìfọ́ àtẹ́mù rẹ́bọ̀ rẹ̀ kan rẹ́bọ̀ ọ̀hí èmi ọ̀pọ̀ ọ̀hí èmi mọ̀mọ́ ẹ̀mọ́ ṣáàhó náà mọ́sàbọ̀ mọ́ ní mẹ́fà ní ẹ̀dẹ̀ náà kìkì ọ̀nà ìní àmì ìwòrán ẹ̀sẹ̀ ẹ̀nà ẹ̀dẹ̀ náà bá dé mẹ́wò tí ó ní ìlú ẹ̀mí ọ̀ní ìyí

fully of mine. I would say, Amen, Jolly Savai, that not another carry, we only were a man at Tonotana, and Zan Kiri, be a San Benacolas radio. Oh, I'm not another carry, it is another merit ID. No, but it really knows the Hanyan Uje or Mahia Elena. Nina here would talk about the Mikata on the Bina, or you may go on Obosom Blan Oma, which a broken or more in the main title of Kirivisa. A board at Mom and I title of Kirivisa. A be money case a case a catacare, maybe a cake, or then or other kind. On a cow, where raving cake, only raving was the a hang of jay, quite out of time. Only was the hang of dinner. On a cow, a cake, any chaplet in my finger, no see a novel, the third article of the creed. One general work in the Italian, on a ye, O Loki, Jesus Christus, ye coy, ye, Jesus Christus, not a body, you, O Loki, the Jew. And the year called it be, oh no, not a year bagman, tea or quay, as of whom. Another man, I'm quit or tire. A little keke, no exact good one, my daddy, no rest no look keke. Being my daddy all that day, it's a rule I read the code. I got both on a mamma, he in the Obosono Bla, the mamma Louis. Dimi lekeo tarele ebi ete de kuto keza kai tarele hiye. Ndio keza katolika na ele inaribi ain ogi malwe mare lweni. Ge aye na ile halwe deni na ona hi no mahi eno huka teji iye ko oni Jesus Krishna iye no e bona bona. Ani Let any non mafini, those in Mafina, that look at we, the G, Upano, Zebu Dokerima, the Pascal Mystery. All I show you a teacher, ye run a mamma, we a Christmas, we a Easter. Christmas would be here, we are in a boy, Mara Yiri, Ila Yiri, Corona, a boy. Easter, a boy, a pano, a bona ye, Kakokun. Any opposite no blood on here, and I will get Jay, turn up by. Yea, I need a nobody much in a. Oh, yeah, coy, rete urevo, the Jesus Christi, the Akebia coy, no Hindi, the Passover, and then you put man and I look in a hoopa, the Jay Agmoribi, me a Camoribi. Now, Donna, oh, my now, ma, Halle, only here coy. The dia moribunan le onu le ri kona ma ka itale na ye ko re gbe no re hin olo re jimo e mi re gbe ni Jesus Christ ye ko re gbe na re ora bo olo o ino re jimo te ni e ve na ri na re bio na re mi ge upo na re gbe re re ba do gbe ni ani oru sun po ba na gbe ni se ge na re ni e go bu hun cross ana ro ni ane be no eni mi o mariani re na ehon eyi no re ha lo ya ma lo ga re pa ndo a jokun ene ni na re gbe emi o ha yo no re ji ebi o ta ko hi re yo do kiri ma ge o so no bla o hun but re ji o ha o e gbe so ri a re ji ma o ra he yin ni so bla mo bo je no ma e no si no re no den no jai bi ni na no ilu keke do re ri ni mi e fa re ji ma re gbe e ji a re a mo re gbe ona gbon ani Jesus Christ na o to mo re gbe ma ma gbe re gbe e na eni e bo so bla ke mo bo ta re ji ma do re yo e ge ono mi o o ho no mi aba e ge ni o ne aba dai wo ta o na ho no mu pomo pa no Noise, Bacaho. Any Cahona, oh, my name, Macanelandi, boy, tie, my head,
mare le ni re ha onu deni onare ku ma kire be ku gbe re ki onu lu ko e ni mare yi no yi pe mi ko he ni no rezo gbirima no yi o de mana mi mi efa o wa mu ga re si po pare ji onu ko po re mu ja bi o de lera ni ni e bu so ba re ta do kere e bere mi ko mare caro e vi e je girivi no le hi o mara mi mi e fa hebrew to na do kere hebrew e bere bi hebrew gbe uno gba no zi nyo uno no zi ise nya oje ge ki ma o ma won ma le hi ene na ha fe gi pe ki salwe ni lwe ni koina wo dere gbe ni ze no na hi ono emuja pataki bo ono po no muja no yi ono pe shakia bi pe are ora bi gbe na re ma o pe ya ga nego ona se ba no wo ki ono lo ki jesu na te ni owo kan ka de ono ro na re mu ke e ri unde he ki ye ko e te ni e ya re amu gbe na re do re vare ayi po pa so lo bla e ni o bo so lo bla na ni na bo e fa na ta ma wa ye le ta ma wa ge o ni jesu na o ki yo pia a na so pia na na e bo le bun bun ta do ki ri ge o ra ja ro ova de bona bona no a mi mi ma fa to ni o mi be ma ale bu kun ma le o bo ki adama ni John the Baptist o yi hi o ra no ta e kike ge Jesu ova de a na ye po so boy pe ge ni re ko no re ba de ba gbon e na ko mi ge na we we gbe ke Jesu e ke e ke si meri o na re ke ki Elizabeth. And you know that I do kere mama ge or nako ni omyo kwa so sono bla no wakpe mwa mye bebi kwa. Ebe ni John igme or na oma wotona do kere mama. John unwe ulo no he unwe ba no he ulo no zi isi nya uje or na wotoni. Ede na rebi Jason nore yi owo kwa kere eni ebosan obla na ena yewu lo mama mama mi se na ge ona o yisho o ha kere le ji o san obla yi o deri we le ki sasi egwa o san obla ona ze ni ilwe ni ko na se mi no ma bi yakia le ji wa re na re sabo na ona gwa ni Mike hi kebi omo kan fere no ma se ri ton segbe na wala be dokere ona ronu bi na bi dokere ge ni we da ye je lo ya keke ondo lo ri ma ni ke ge na le bi dokere ni e le ron pe jaka ni ene bo so bla na ta ma won a yo de pe jaka na bu ye no ire ki o da bi ma ara wo lo re kan eni keke no jae ni na gbe bo to na halu te ji ona pe jaga bo ka no ji iko a ko vin na re ta e do kere bo hi ele ni ele ki Moses no le re ma fi un re ma mi un mi fa e gba fa na ta e do kere e ge ni oni ma cho epiphany na re ri Jesu ma eni e ma ni ma le learn that all ki on a far no you ni oni ze na na mi o ki on o da no o a wanre ona gba ki o a si so no bla o da le ma e le ni yo ire ko re ma ni yo na yo be ze du ra ilu an ni no ja ni a o le ma bo we ku du a sha ma ni ya ni ma gba no e ire that ire ani Jesus na e to bota ma eh what I know but when is ever what I make me man lui eyan ni ebi an me je me
na ba no wo je yo an ta na ebo kin olo rejima mama sa bo agbe fan na le boy roy ta ma wa bo ma ire a so de e ke rande e bi no na re bi o ni are la bi o ile de mi ru an bi o to be joy e joy ye ni bi Nazareth that is ugbo agbo ni wo kan ni bu boy ko ku kan ni eh ni ma se mo de ni de ni si po pa de si pe va are la gbode aram toy da ram yo gbe abai e ma ni le en so no go so no bla olomi so me na jo no ka ki o to egypt e ne yin are gbe garun afo o ko ke fichere o e le ni ki eduki na so we ni eduki e le na re fichere o ki upa no ri ke fichere ma ke na re mi o ki fichere a ri gbe na bo ni gbe na afo gbe ni o kan ri gbe a no re mi umi efa no re yo umi efa ka gboro igbe o sun lo gbaji e ja gboro ni ana e go ta ki do da o e eno tu eni e bo sun lo gba na yo ke mo re mama e je re de ko we ke o no bo o ki mara ke iye ki Jesus Christ e bo re o je wo ku to na ona se yin no ta mama ge o e mama poro de mi re gbe ke na si iye ko ge mi iye ki eson na mi iye ki na akere he je o de na re yutu bi e bare segbero to re wi e bi o re mi gbe no jai na re kan o ye segbero to ni yan e bi e rai no na sa bo wan re u bo ke e si e no re wan re yes here ni Jesus Christ na bi Nazareth ona e ta mu ma won ni ilu emi na ye emi na beke lu ye no o yi na re apo keke re apo keke e hi ele na re gwa no emi e beke onu wa ni o na se ni no mu oni oni ye no re ka ye o se ba to ta je na re ne re le ke e bo re don wa ni le kaka lu e ma ni iro re ja ma re re bi emi ri gbe no e tai e ri gbe no e tai bi ulu e ni ko re gbe ma re kan e ri no e tai ge we hi yo wo ma ni le ni me ka lu mi ni aba me in yo na aba me je me re ona gbon ona ke e be no ke ai ni ma ye che pa na ilu ku na e gbon na dokere no yi uno gba no ziva uno no zi isinya ogbo iva ona oi le orita no kimi no ko meri udure eni no da mo popo udure mami jesu e ma jo gbera ke bo ki ton tana ona kimi no ki rahun na ke no re ko ahure no ma re mi amu popo gire da goge e ma ni oya e lebi e bo kare alu bike e ni oge wi o ha na bo jere agbon so ona o ze no na ihe ro ko ibiri e so mo de ka die gini e na ke ni o lo ni na re ne ko keke no yi o lo ma wa ma sabo le na zo gbere ma pe ke ojibe ni me o ta do kere na bo ni ilu emi eha nya ojina ona ma ta do kire bo ele na ni ma ka e ho ma le bare ate ni ta na ye keke ebi Jesus Christ re yen ye ona gbona bo ni bare ro ya keke no ye ni ma re yi o yu re bo o ye mi re re o re bo na pa sa bo mi o pa o ni re bo ma wo ta e de de na a e ta e fu ate mu re bo re kan Brevo, oki emi no oki emi no mo sa sa ho na le na masabo noni mi efani edeno kiki ona ina mebu ro se na edeno vadi mebu ti oni ilu emi oni ihi onya ogiro te babu bakwene ndaka.

bi iyen no jana isa no pebu ma to ba re gbe fe ba do metal ni nyo gele ma to ba ma to ri isa street in malwi isa banakola radio o tin ge no jana buza no ba de ba hui o se no bla ba bu ni ba le ka ma ho bi isa banakola radio baba.